0: Keamatan mengomot pisempuruan mamaramai piunungan.
1: Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do makikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan, id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2-3-4-4. Tokyo putan, id nomor iso 6, teka iso 8. Osiri bagatang, osinang om kosudong gatang.

0: Ya, kabisanan dot ko sa bentong pinay ko, kapirong ako wagumaya dito ka sa limbahan Boros Dusun ko. Ya, ramay bo.
1: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siya, mapad minit kasaban. Kalau mo sa itiruputan ko ngayong ayatawan, mga takatera ba na?
2: Baka na tumilambus mong malihis ginawa kasama na ba na? Makinawa sinimanta di siarah ang burus, pinirubaan, pitang kiadan, iti na Radio Malaysia. Kaninga FM, hebat shocknya.
0: Kaninga FM, paparongos sinding dusun, kawawagu.

0: Kailo kanang ko, 4.2 riyong magigian Malaysia, kotaguang dot kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihotusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Kelantan. Tulun dit aiso sawo lobi padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akon ka ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sakadong tensanan. Nung ika, teka tulun ka upusan nung, kapriman dat kaganggarahan pamusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadad tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.
1: Ikleh, tuduh kayo po, Kati. Tuduh kayo po. Ay, kon.
2: Nakuro. Dapo. Harap po ti WhatsApp na tambalot. Dapo.
3: Dakoy yun na. Magitarong at ako umiagalit. Inga, itarong ako. Atang ka nga, kagadwa din na telepon. Dakoy yun.
2: Harap ba dati paguhatan na tambalot. Dapo kiyo. Basa ko po ti.
1: Dapo. Ay. Bubuk na paguhatan na tulunin ti.
3: Kung na jadi ko na di kapiyad artist de bayan na kyo.
2: Amo bugya nga, adi bugima. O gumuk na ginakago group do WhatsApp.
1: O si Bukti, Instagram po kago, Tenchina, TikTok po kago.
3: Adoy, dugima kyo. Kano matugya pamugunan de bayan na kyo. Mitoro nga, kami agali minso, do kawago.
2: Umtang kiyadaan po na damot niti.
1: Di narolano di yang sila ginawa.
2: Iri nagi mo. Ikah nolo.
1: Kon, ikah mo gya mangat
2: ko. Ang pikuro po na ogo mo ang WhatsApp. Ogo mo adi tambalot ko gya mo gihumi humpod.
3: Ogo mo nagi ba tambalot na hinod alipon do kayo do nga. Mangangat ko gya miruba. Alay, dan ako piruba. Say rano po nung kapiruba ka pitarong akam. Nakawago telepon at tabuangan do kayo. Takyadan po bagyad taro.
1: Siyo, ay, nakopi ko na handphone ko.
2: Iyoko nga, adi na, hila na.
3: Ako na matimang balot na
2: kanya. Dugi mo, kada bagera di no.
1: Kumaos di ka po yung sila.
2: Kumaos
1: ko
2: po yung gyo.
3: Kumaos na di.
2: Kada bagya, nakopi na dahay telepon.
3: Ang balanjaya ko din.
2: O, di jirin na.

0: Kalingaw FM. Yahay, tinumungan, wiri-wiri.
1: O tumbayan na po, agangaw ko mo na rin mo nuna po. Sunong ohuyan dot kakaman. Kada ohuyan mo kinangaw

0: Kalumbokin mo, kosulibahan, borsusun, Keningau FM.
1: Ampun sikau kumadika, yuto kakali penrongo di ti Radio Keningau FM. Inanggo kena po timpu de baino. Kumadika yu di masa-masa di popohi bok sesakayon ke. Intan ta, andika yu ser popohi bok sesakayon.
2: Amaro mo kipasa narmit ko man tadi Mimi, kabisanan kesaban kumadia di jejirin. Alansa nilidas tina, nilidas pemusarhan. Ampun sikau kumadika DJ tukasari dat mga melut dahay. Iti dumo kasi. Ampun sikau ni kumadika tupinay.
1: Kukurang wala kayo da sinding-sinding doon sindi tanga ramay. Miyang pa'y nagit kapailan ngayon palambusan kaya tapinay. Agaya kong sikahan, to mamili ko magkinang wala dahay ko swabon bay na. Pangambalto ko yun ang gakono po.

Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulon Malaysia na kutaguang kabalingkangan kalidasan o mumusaraw. Ita nga sukodwago kiumur hapadamanam gisam doon hapadam apat taon labit doon hapadam lima pihatus kutaguang hagak pumusarahan masirasi kamurungan. Labit kararasi talun hapadam talupihatus no iyalo minaganod SPM taon 2025 nilan alidas pumumusaraw. Kabalingkangan kalidasan pumusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ila na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan kapio. Nung kapuriman ko ahagak pumusarahan masirasi teka at agak kalansanan aw ko'y asong lunan pagyano na pong hupan. Panang kiboros niyampayad paganakan tambalot teka pakar counseling o pakar kalidasan pumusaraw.

ka na ko bisining aw otoronong manta di Frenerita Sobitun kya habmin ko bita ten na bayre ti jam ka hopod limo na hopod minita ka sabon hiti daw kayo nan toko kala lihway ta pinay ko wari ka ta jam ka hopod miso ka sabon megal kasari makino ta ko diti kabar keningaw FM kya pay ko pa kada di ka lihway ta pinay ko ka pihandat diti mamaramit toko dot kinolitan taon ko walu na hopod diti RTM Ito na timpo di kayo, lalabi pa ko ma di kayo di tahara timpo mimpanawhi lad kakadayan keke kya. Rekod ko no do kodua na pada mapatulan ko limo di ti jam kodua susada pon id Imago Shopping Mall. Montok dot may among mamaramay pakago dot ramay teko ka pumuramitan kinalitan walo na hapat taon RTM inanggadam papaharo iyo lo teka poposo dia iyo lo diti walu na hopod takanon.sabah magisusway takanon kya magisusway bansa takanon haro walu na hopod the menu montok manda kayo day natigiri umbalanda kayo manda kayo akano sikira drumikot ko hilo kya it kakadayan takahilan Imago Shopping Mall da kaduan na pwede mapatulan ko limo diti haran nagi da natigiri koruba ko nagi diti DJ mantan Sabah FM Sabah VFM kya itinatim pumontok di kayo manakadong diti RTM Sabah lalabi po ko pihandat diti kinoliton taun ka walu na hapad diti RTM abahama jam ka hapad limo na padam 2 minita kasaban kita pinay sekira dua rapasan di kayu warapa timpu montok memasan ko maya diti WhatsApp kening FM teko milah lagi memasan maya diti Facebook ya ihuman na pada kayu iti gambar aku hoy aramay bo manda kayo sumuang druangan da komen manda kayo tayo po at pasan di kayo hila druangan da komen na ito ponsel gampion tako ko boros-borosan dito sanang kya tuko mo yun dit keyboard warrior ka magalay tako matad ko sili isa ko mantad da tulun dit keyboard warrior dito doon na po hoy manta ko na tigari baroso takotay punta ko tantuo na iri na po nga insanan di ko pagawit da tay kasanangan tay ko baros-baros dito sanang kya kadata ko sumili do tulun di taraat sundung da hiti ng media social kya baros na bala ka kapiyan na po mo sanang ako kuya ka kadaira diri ta pinay masitid gampiyan tako waya dito sanang kya jam ko hapod 5 na po ng 3 minit akasaban pagulun makinata ko da kabar kaninga FM kaya mo na po

Ayan ka na ko piyos tinig manta di Robert Jimmy Gonsupit. Ave Maria. Minda ko vita na ba nati jam ko po na miso duwa na po na minita ko sabon. Kita ko hitin labos kaya tapinay nga mituwang atawan kaya hitin watas kaningaw. Matumbayan ako waro pipiro na ko yun di rumina samno, rumah samno, tayo kumaris poris kaya. Montak na diri kumadi kayo di tamatumu monsoy dat kapragatan ni labos. Intan-tan di kayo kaya. Sekira dahar at kayo nun di oluhu. Tayo ka di olungung. O kontok di tirasa mga ongoy ko na hiridamot kaya. Mande kayo na hay gompyo iti kolidasan di kayo. Tu boros na po daw gulo-gulo. Boros na po mulahing na gulo-gulo kaya nga. Aw o sanang dat ay adarunan kanti kaya. Ina sanang matid adarunan longohon ko kaya. Mantok na ba tanuda kaya tapi nai. Mantok ko na gompyo iti kolidasan dati nantokaw. Kada tokaw pim natigari. Kontok ko pialad darasam. Nagi kumadi kayo di tak matu masa-masa tidak momonsa da karaja itupis sekira da netegerik perekau ko itimpu di talaid lobby ke manta 2 jam ingkakat ko poteruhai kemayon di timo momonsa dot x break katik ya mampinsing uyat atinan pinggayat-gayatan da kayo da hakod di lelongan da kayo manta ko puparihata titinan to ko kya. Manta ko naging nasambungay na kumaraja kita pinay. Kada diri kau lobby ko manta 2 jam. Sekira ko lobby 2 jam, mamonsoy tako di TX break ya tapi nay. Baha mo pa siko naging manta ko pasan di kayo, di pinata di kayo maya di Facebook ni nga FM, manta di Elizal. Kapisanan ko sabon di Che, ako kuro kabar bay no, kasi o sanong-sanong iti pon siko paguhatan. Timbul manta tawaw, sanong kasabon ko matay sanan om nagi di Che Kle, om juru teknik ko pisanangan paparalan karaja, kasi ako siko kumadi ka timbul manta tawaw. Baha mo tapi nay ko, kada lihway tadaw di ti tadaw kalimo, hari kata jam ko pada bisa tolu na hapa di minit kesabon. Mungkin aku tak di ti Simfoni Rohani, om negi pagi paparasan tadaw kalimo. Pekor apa pukul ini, karena apa tu milambus memulihis ginawa miampai sining mata di Nebson, pini ampatan di Leonard Muli Kaamatan.

0: Maringaw FM.
1: Katabian tadaw kalimo, tadaw jumaat, tadaw dito sonong, tadaw babayoon toin sanan, tadaw gisom da sa minggu. Tadaw do ko pa yung kakatan di solat jumaat, pa yung surat na ifirman Allah subhanahu wa ta'ala. Sayra na po da hupusa ni solat jumaat. Tumangkap kau na kawagu hiti isa ribaw tana. Ihuma na di kayu ipinatahak da Allah subhanahu wa ta'ala. Andaman na di kayu

Yo pa kagapin ko ng ramayon na itaravilin ra mo mayra Facebook am WhatsApp mai. Ang pa yung kuanangan po yo, ang kining oramo ra radio kining FM on yak intok mo yun. Ang pahagakaroy no, jam karuo limang opor am ruo nga minitra mai. Am nakasuko takan yora kapaparan no kasalulaan ra hunumurut ra oro hito. Amakiasyaw ra mo yun, sino lay raho ikaon soy naringoh mo yun intorako. Am sumuruh itu ranganinta kanurangan Angkaraja DJ Syukri ralong kasalulaan rahunu Melayu santai petang am harmonika. Am rais takapang kini ngorarim by Sungai Pagalan ni Mary Freddy Pansuon. Am paparin norim by Intori Edi Sumil pangkiat kunoro. Am hinek intorako au DJ Izzah Salam Malaysia Madani paing kuanangan.